0: All right, tinti ehwa samanin. It is I work am di anache se
1: kwanja. But se pay two bebanti na edru ho ma. Money no abo enkomo. Why? Enti kejua wa wi ana.
0: O me nwi sen, ma me ntwa so na. Na me ko bani mi adia.

0: Emra wo yanya mi kasi e boyo wo sentrani. Okodi papa wonda to me.
1: Wonda to me.
0: And your name, ni je ni nyansa nyina ye wodia.

Auna chelet empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na le chelet Auna chelet ha o khole sharp mfana ka o khole sharp da tsinogo nogo ha si yo mo mo tsinga